0: ojulowo ogun iba salatem ni atemita ati lumefantrin ninu o wa ni horo aladun eso cherry to sise ni kia pelu ilana to rorun fomode salatem si tun wa ni horo fagbalagba gba iba jade laarin ojo meta pelu salatem latowo shalina healthcare ti ko ba si ayipada leyin ojo meta lori dokita re ajo awon dokita ni nigeria fun
1: ti wa ti alale re ssrcc ati ajosepo pelu ajo to nsakoso igbohun safefe nbc lo anfani yi lati pe akese ara ilu si kominu won nipa itokale awon to nsowo iyani lowo lona ipofin mu ifos eyi to nsakopa fun inigbekele ati iduro sise eka to nsakoso eto owo nina nile yi awon fe yi gba yin nimoran pe ke yera fun ibasepo pelu eyi keyi ninu awon ayedero ayani lowo yi e se iwadi ipo ti we iforuko sile iru ile ise be wa lori awon alataga www.cbn.gov.ng www.nacom.gov.ng www.pencom.gov.ng www.sec.gov.ng www.fsrcc.gov.ng
2: Epe CBN sorry 0707-338-4828 SEC sorry 0209-462-1168 ati 0916-772-3240 Olukede FSRCC
3: Ije un wona lati daabobo amulo data re idaabobo amulo data re wa lori app re yo awon app ti o wulo mo ko lori phone re ati pe pupo lara awon app won yi lo ni data safe mode mu atunse igbalode ba won o tun le lo sori setting ki o yo auto update kuro lojo opo ni ipari ti awon app ti o ko lo mo ki o le ri data re lo lalope awon igbese won yi le se ni anfani fun ekunrere alaye kan si itakun ero lewo re tabi itakun consumer.ncc.gov.ng fun awon ona ti o se olanfani lori amulo data re bi awon igbese won yi loni ki o le lo data re lalope ikede iwa lati odo egbe awon aladani ti o gba iwe eri leka ibara eni soro ati ajo to nri ti eto ibara eni soro ncc
4: ebi n pa ka si nkan si mi la
5: ikabo iya mi ile wa je bayi o
4: iwana mo fe unje to yeruku lala to si ta lenu mo fe ko lo tirin ko ma si se meyen meyen mo fe ko sokutu o ko gba yagi yagi mo si fe ni kia kia se le se sa
5: be ni iya mi Golden Penny Noodles lo le se.
6: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri je gbadun ojulowo adun Golden Penny Noodles
4: mo se won ko mi bi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyin
5: iya to yayi to si mo toju omo ni
6: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni to
7: si A7 Pro Redmi A7 get that Redmi A7 Pro it's such a special phone
8: ra Redmi A7 Pro lo ni ki o si gba ebun owo to 75,000 naira screen re fe ni odi won 6.9 inches be

0: se lo so temi o ma se pa mo kan lohun se lo to temi ajo ma se kini ajo ma enjoy gan ni ma like e ma pin logologe ma pin logologan beyin te wa ni ikani TikTok nbe mu e wo nkan ta fe se lo so toni o ma sweet gan ke wa ma wo ki se mi nikan enyo lajo wa ni yara agbara emi ati dola po lajo wa ta e ba tin gbohun aka oro e ma gbohun dola po o na ma wole omo kekere njenje lenje
1: ale pepe aizo da
0: o ya ka mo pe gbogbo awon ede de yoruba enyo abusa ati ibo gbogbo be la ma de ta ma enjoy gan lo so to ni olohun se Igbadun Express lori ikanni Route

0: All right, igbadu expert that is gbọ ni kan ni route 97.7 FM. Hello.
1: Hello.
0: Hello e ka san.
1: E ka san.
0: Oruko yin ati bo le tin pe wa sa.
1: Oruko mi la yo mi lati pe yeke.
0: Ayo mi de lati oke yeke. Eye ba n dasi.
1: Sorry,
0: yawo le mi je si mo tu.
1: Awon to na ko ti lo.
0: Eh, ki la poru kan yin?
1: Ayo mi de lati oke yeke.
0: Ayo mi de lati oke yeke. O de wo mi kin fun yin laso gboya o.
1: O tu ara sa.
0: Eh, e gba. O ye dawun ibere yi, e pari owe yi.
1: Oke sa.
0: Won ni baba so ko soja.
1: Ala le ni ni ba.
0: O de ni meji na mo fe fun yin baba so ti gba yen. Elekeji, iki gogoro magun loju.
1: Latin law.
0: Okay, eh, kile pe?
1: Ato ki Latin law.
0: Latin law. E da ke ba mi daruko ile ko si tori awon omo yi.
1: Ayo mi de lati oke yeke.
0: Ayo mi de lati oke yeke. Eyin na ti ja so igboya kan pelu cap igboya. E ti je baun. Eseun gan kasa. I will love you to nobody else. Won be lo mi pe ki lo je gboya won bi mi o ja e je kin da pa be na e je ko dan si bo e mo ti mo so. Nothing go make you forget only. E ko se kini ako is at the gaga o ye yin be. I told you before mo ko fe pin aso ni o ko mi ki pin ni. Mo gba nkan to so won ni akara e ba mi wa whisky e ba n wa de video mo ti ma de be olohun. Ibere ti mo be o ye ja se bayi ni party ta ba lo party eh ta lo jeun ju ta ba lo party boya o wa nbe ta lo saba jeun ju sokunrin ni abobirin. Hello. Hello e ka so oruko yin.
2: Akunrin Ibrahim lati Obantoko.
0: Lati Obantoko baba mi ko ni baje fun yin e gbo ta lo jeun ju na okunrin atobirin ni party.
2: Eni o.
0: Kile so?
2: Obirin ni o.
0: Wo bere ma? O ma je ngo.
2: Awon wa nbere take away.
0: Eh.
2: Awon ni o.
0: O da, ta lo se jina ju na okunrin atobirin.
2: Ah. Be sincere, ka ba paro okunrin se jina.
0: Wo kunrin ma se jina?
2: Ta wa baba.
0: Eh, seyin wa se jina ni.
2: Ah, o sumo jina si sa.
0: O sumo jina si. Mo like kaza oda eje kin fe ina ni gift e gbo won bere ti mo nbere won bere te kekeke ni e ba mu daruko gomina meta to ti je ni ipile ogun meta pe
2: atun ma gbin ga daniel
0: o de ni
2: eni tabi kunle amosu
0: o de ji ba mi
2: olusegun aremo omo soba
0: kaza o de meta esa. E ti je aso igboya kan ni kan ni route fe e ba mi daruko ile kan
2: Ibrahim lati Obantoko.
0: Ibrahim lati Obantoko e ti je aso igboya nu e seun sa e ma ba nka lo Olorun se.

Oya ijo agbalagba lo kan bayi odo won dadi mi odo yin mo de bayi Oya ndodo awon ijo agbalagba odo odo ebi ni sa obe ibe ni mo wa lohun

0: A dupe lọwọ Ọlọrun to fun wa lori ofe ta tun gbora wa losan yi o.
1: Eni lakidi ko fakidi pamọ oro to wa ni
0: A dupe lọwọ Ọlọrun ta tun gbora wa losan yi ogo ni Ọlọrun ni oke orun. Nitori pe ni ijejọ lajọ dagbere ni ijejọ pe to. Lori eto gbagede apero o tun di ojo mejo o. A dupe lọwọ Ọlọrun to fun wa lori ofe ta tun jọ pade loni. A si gbadua pe lagbara Ọlọrun to ni koni je asemo fun gbogbo wa. E kaabo so ile-ise yin ile-ise wa ile-ise Root FM 97.1 labe okuta. Lori eto yin eto wa gbagede apero. Mo mo pe e ti duro e ti wa nkan vidijoko e ti wa ni di apoti radio yin pe to. Ba won tun ni ose yi o. E se ma badua re ile-ise Root FM lowo e pe mi ma nso. O jo bi ere ni ki sere o. Ile se ga ba fi asiko le bayi ti won fura disu fura won to won fura ne fura won nitori araalu won wa ni karaalu pe wole kilo won to nje yin niya isoro ere o ki isoro apara o awon ijoba wa ne ngbo gbogbo be se wi e sugbon ile se Root FM ore araalu ni won fe ki eyan araalu won ko pa ti won niyan ipe to kilo ndu yin lokan ni odo yin be yen ka won ijoba o si gbo se mo pe ile ise da badua re lowo ni lagbara Ọlọrun yo sese pelu ogun Ọlọrun ile ise Root FM koni baje be ni oni jona koni daru lagbara Ọlọrun oke oke le munu si oke oke la ma lo Ọlọrun o se arun fun wa o baba tin dupe lowo Ọlọrun to fun wa lori ofe ta tun le gbora wa tori pe isise kan ni nbe laarin iku si iye Ọlọrun oba to je ki iye o je ti wa ogun ni foruko yin o be la dupe lowo baba wa to Ọlọrun gbe ile ise yi lo baba wa fa ma pile oni mo Baba lagbara Ọlọrun gan ke oni semi yin fun wa emi yin ogun ojo yin da le ile ise Root FM ni baje be gege adupe lowo issue esi wa prophet ni gbogbo eyan ma pe akara oro issue esi wa ni ile ise yin nu lagbara Ọlọrun gan ke oni semi e fun wa ise Oluwa oni tete gidi lowo wa anu igba Ọlọrun yo ma ba wa gbe Se mo pe Ọlọrun bonti meji le mi ma ni Ọlọrun bonti meji ni e ba ngbo kini kan ta pe ni Jimmy oto niyan osi oto niyan e ba ni ka mu meji papo a ba so pe Jimmy osi se ri pe olagbara awon oruko yen awon alagbara lo ma nje oruko yen Jimmy osi o wa ni ohun lo wa ni Ọlọrun bonti mi lagbara Ọlọrun akendo ni mu olowo chief engineer wa ni ile ise e ide baba ide oro baba oro ide oro fura fure omo mi nu lagbara Ọlọrun ide oro apa ota oni ka o Ọlọrun wa pelu wa e mo pe eye ki fi apa kan fo awa meji ni be n ba ti pari to idagun merin bayi be ni odidere idowo eye aye ko to oni o be latagun merin lo wa gun marun ka o lagbara yo da ko ni baje pelu ogun Ọlọrun alabi ebe loruko mi alabi ko ni gbogbo eyan npe mi ara gbogbo la betu ara jiga la beku ojojo ni sogo ba le naja ko bayi lara o ta le tagbangba la biwe ajile gege etu kaabo si ori eto yin eto wa gbagede apero abala akoko eka san

se mo pe ba se man se re eyin ma pe wole be ba ti pe wole e so ki lohun to nse lagbegbe yin ki le fe ki joba o se ti won o ti se ti ba so wi pe lagbara olohun ko to dejo mejo won ba yin se awon elomi a ma re ri pe se si ro be a je pe ni gbagbo nu te ba ni gbagbo bi woro mustardi ni bibeli wi o ni e le so pe oke oke o se o ni yo se sin tori idi eyi be ba ti ni gbagbo eyin ni ori wi pe looto ati lododo ohun te fe ki won o se ko to jo mejo won o se tori na lodo yin be yen ki le shaini ki le fe ki ijoba o se awon owo ni won ti se te fe dupe lowo won ki ni mo te fe ki won o se number te ma pe sire o 0706126697 omisibisi oni sebe ti e ko madun e ka san o.

0: be ba ti e wo akoko akoko ta wa yi eyin ni mo pe akoko ti a ba so pe won o se ko to di jo mejo won o se bo ye pa won na ni nkan to won fe gba lowo wa lakoko yi tori ide yi a le so fun won kon ma se ti won ba ti se ma ja re wesi akoso ni jejo na gba ta so jejo na kini won se a so nje dogun e ba gbe pe yoruba ni isu atenumoran ki jona sikra ya wa lo wo isu isu yen wa lo wo ba won se se o ti wo to ba to wo gani e wa lo wo isu e jo ti wo sikra lo wo ba won se o tin omi e tin da le na ba wo sugbon to wa bo ma fi sori na be ti won o de die pa wa ta ti o fi jona won ni mo ni yo ba fi so wi pe isu atenumoro ki jona atenumoro e ko o isu atenumoro atenumoro ki jona yo da ko ni baje pelu ogun olorun ki le fe ki joba o se o ti won o ti se lodo yin o ki lo nje yin niya o ina ni abi omi abi ona elo ta lo wa nbe elo e kasan elo e kasan
1: e kasan
0: e ma kasan sa
1: oruko temi ni akin ibidu ni lati camp odedo abeku
0: baba wa akin ibidu ni lati camp lohun
1: kasan sa
0: ohun yin tu o tu se lengejo baba o
1: e se sa
0: e da sa
1: yes sir e ku ise
0: yes sir
1: transformer wa ni apakila o ti da sele so a fe o de ti da sele so ti lo bi osu meta papa awon oloselu ti won campaign kiri senator ni o house of rep ni o ti won a fe kon wa ran wa lowo ni sin ni apakila ona wa ko da a dupe lowo councilor ati odeda chairman fun bridge to se ba wa se ni bi february odun yin a dupe lowo won amo house of rep senator a rowo won o redway road
0: e se baba wa bo ba je pe transfer e to wa nbe won fe ba yin tun se ni e ma e won le wa tun se to wa ye pe ti won ba fe gbe wa won le gbe wa e mo pe ati senator ni o ati rep ni o awon na won ba jagudu e mo ra won lowo nsin ni ko to di ojo mejo ewo baba wa akibidu ni ko to yo mejo titunu wa gbe wa won o ti eni tun ye se won yo go be ni fo won gbe itusi lagbara olorun ko to di ojo mejo pelu ogun olorun se igbagbo se ba ti igbagbo ye sami amen amen loruko jesu
2: omo naija eronu o omo naija
0: e mo pe akoko akoko ta nlo lori eto yi ko to nkan rara won so fun HS wa won ba fi akoko kun tori pe ko to nkan rara e ba wo nisin ko ju bi iseju me dogun lo ti a fi ko ni abala ile ta to fi bo si abala keje ki le fe ki awon ijoba o se ile ise root fm nawo ni owo ti won na lowo lowo yi nsin won ra disu ni won ra na ni o owo yen o gbodo wu na eyan ara ile ki le fe ki ijoba o se fun yin ti won o ti se ri baba wa kin bidun ni won ti so ti won emi le pe ko to di ojo mejo won ma gbe sa taru ati tun lo be yin awon ti n gbo nsin baba wa kin bidun ni won mo pe lagbara olohun boya won tun gbe mi fun yin te toju e lori ngba ti meji ba lo pade nbe e ma ye ko gbe ekeji lo o meji na e toju okan ni o lagbara olohun olohun o ba wa se olohun o ma wada be ni o si mere mo ti n so yen ki sa wada o mo be ko olohun o se ni lagbara olohun ta so ma ti tun olohun won o gbe fun yin ona yin won si ba yin tun se kile fe ka won ijoba o se fun yin o 070-6126-6797
2: Atayara South South

Okay, o balẹ pẹlu ogun Olorun be se nkimi mi na nkiyin 0706126 6797 0706126 6797 oju opo te ma pe sinu ki le fe ki joba o se ti won o ti se ona yin ni oda ni abi ina ni o si nbe abi kankan le fe ki won o se e soro be ba ti soro si tansi 0706126 6797 Ododo wa nbe.

0: olohun oja le ronu awon omo nigeria olohun oja le ronu ka mo pe omo oya ni gbogbo wa ko lowo ma so pe ti mekunu okan un ki mekunu ma so pe to lowo okan un ka jo fi fe se ah lodo yin be yen sona ni oda ni abi na ni oda abi omi le yin sa fe ri te ni se mo pe ohun to n dun kaluku ototo ni e o 0706126697 oju opo te ma pe si niyan gbogbo eyin te beere mi ni jejo mo dupe lodo yin o iduwo mo ogulagbede gbogbo e lo salaye fun mi emi na si gbo ngba te n beere pala bi ikonkon mo dupe o olohun o wa pelu eyin na e o 0706126697 0706126697 lodo yin be yen kini hun te fe to n je yin niya te fe ka won joba o se e seun
1: a fun kin kan anani ni mo san kan kin kan one nation

0: yo da ko ni baje pelu ogun olorun e ri pe elomi ma wo pe akuku pe ni jejo aso kilari a pe ni jedogun aso kilari ah a ma tenu mo ni onepo omi gbojo ka lo e gbo ti baba wo be ijoba nse won le se won nse o omi lo pojo ka lo won nse o omi ti pojo ka lo sugbon ta ba ti dake won mo pe to nibi bayi o e wo ohun ti baba wa aki bidun ni wi enisin gbogbo awon rep awon kini to fesu kan enisin won ti gbo pe won ti nlo bi ton ti nlo transformer ti won gbo abe enisin eh olohun alaanu yo ku ba wa yo ba ko su won ninu ori idi eyi ki lo nse le lagbegbe yin ki le fe ki joba o se ewo ni won ti se te fe dupe to e ba ti e wa ti ropẹ du e jaji ajo ma tenu mo ona yin ni oda ni abomi ni o si abina ni o si lodo ti wa nilu igbo ora ko si na o njoba engineer se ibakide akesi titi e ti da lohun o e ba wa se na ni barapa lati gbo alo de ilu gangan e ba wa se na o e jo tori olohun olohun la fi be yin e ba wa se na o e pa net e tun ni nkan te gba lowo bayi e ba wa se na e ba wa se na e o ki le fe ki ijoba o se o lodo ti yin be yen o 0706126 6797 0706126 6797
1: Hello,
0: Eka san.
1: Hello, Eka san, sir. Hello,
0: I'm a friend. I'm your guy.
1: That's Iboro. Ardupe lọwọ awon nepa won ti fun ani na ni liguru baza ti ri na lo
0: o pe o e pade o fun e pade o fun ki ngbo e se o
1: awon asese ti wa ta n so lati jo yi na won ti ba wa da oja e won ti fa won se daja awan ro won eyin ti comprehensive ice Iboro bonjo kon ba wa da oja yen do a ki won won se to
0: a ki fun won o pari e se o e se won adupe Eseun. Oluwa lo ma se wo. Ohun ti mo ma so niyan, se ri nsin. Ori eto ina ni won ti ma npe wole, awon onile ni boro, awon ni awon kan wa ti o da o, o ti e ti fe di pakute ku o. Okay. A de be abe si tenumo pe ani ni won onile n boro e ba fun won nese. Aloni won yo da e ba won se. Won fun won nina. Je ele da gbo won to wi e. Won ti fun won nina. Won ti ba won se ona won. Ona to kun. Leyin comprehensive high school to won wi yen ohun lokun kan ba won se ni won tun so yen se ti ri pe ta ba tin tenu mo ta ba ti gbenu ko be won o se ah lagbara olohun eyin ne ba adupe o ni boro e se won adupe gbogbo eyin oloselu wa te ba won da oda ni boro adupe lowo yin o iyoku tokun e ba wa se o e o ki leyin na nfe lodo yin be yen 0706126 6797 lodo yin be ki le fe ki awon ijoba o se ti won o ti se 0706126 6797

0: Najimu Adebayo oni Alabi ko eku ise o Olorun lo nse awa ko e na seun ti e dawada e tanso fogani lu igbora oni eku ise sa e na seun te bawada e yo da ko ni baje pelu ogun Olorun 0706126 6797 ki lo nsele lodo yin ki le fe fi eti ijoba gbo boya awon agbegbe yi kan wa to je pe kini e je kin so ti la fe nwa o e dakun ejo e ijoba wa elo esume iko ni bi agoti radio yin ejo yo dakun ni baje pelu ogun Olorun eyin ijoba wa e dakun la fe nwa e ba wa se ona keji ni la fe nwa ona yo kan tan ton lati randa wa de la fe nwa tori pe oju kan na ni atawon to nlo atawon to nbo won jo ngba o tin course awon kankan ti o ye ko se edakun ejo edakun ona keji e ba wa se lo de randa elo ta lo wa nbe
1: elo e ka so
0: e ma ka so sa
1: e ku eto
0: olohun lo nto
1: ani tolohun mo lu soro la ka be kuta o
0: e ba wa sumeyin ko la be ko ni bi kini e sumeyin ka le gbo yin dada
1: se n gbo bayi
0: a n gbo yin bayi
1: Eba wa pariwo fun joba wo lo sele la be kuta ko da o.
0: Okay.
1: Accident sele nbe o.
0: Olorun ni je o sele nbe mo. E seun.
1: Hello.
0: Hello sir. E seun adupe. Awon joba won na ti ngbo be se npe wole na ni won ngbo. Eyin joba wa oni o sele won lo ti buru jae. Ko da ai gbo buru lenu abore. Won ni oni sele o ti buru jae. Edakun ejo edakun e ba wa se be e mo pe awon kan le se ni won dupe lowo yi be ba tun se be yan na ni se ba jo mejo awon ni atun dupe lagbo olorun ko to de jo mejo oni o se ele won o se e o emi nfi igbagbo so loruko Jesu Oluwa ko to de jo mejo oni o se ele won o se won doda si ngba melo ni ani gbogbo awon jo mejina yo se pelu ogun olorun o olorun o ba wa se e seun

0: yo da ko ni baje pelu ogun olorun eh lodo yin be yen kile fe ki awon ijoba o se o eh kile fe ki awon ijoba o se 0706126697 0706126697 na jimu adebayo panel motike o dada eh thanks for ga motike yin meyeyin motike be se nkimi emi na nkeyin e seun lodo yin be yen kile fe ki joba o se ti won o ti se awon to ba ndun ni aiti ba bi aso o eh o awon to ba ndun ni eyan gboro ti ba bi aso be ba ti ba bi aso yoruba so pe owo ye titi ti o fi ra ti o fi re eyan ni mo tori de yi awon to ba ndun ni aiti ba bi aso kile fe ki ijoba o se lodo ti yin be yen ti won o ti se eh awon le se rut fm ku won fi ru agbegbe yi le hello
1: Eka
0: ka so sa
1: onile
0: lati soyo ye ami ami
1: ami ke ti mo fe ki joba se ni soye wa mi bayi ni ya lo school be yo darara ta ba den wo pe federal road on doesn't le ni gbogbo gba iye duro be ta ba tu wa sumo sal da lo si ona bara ni wa ju pe le gas kan ta gbo daruko o wa da bi polo ibe na bayi iye te ma fe gbe moto subu go ni abe joba ko ma ko je federal
0: I'm going to go to the hospital. Ki egbo wa onile lati soyoye ko po wole njo mejo pe awon ona ye o awon ijoba ti ba wa di edakun ejo e saanu wa e siju anu wo wa edakun e ba wa se yo dakun ni baje pelu ogun olorun 0706126697 0706126697 oju oponu
2: Nigeria yi ti gbogbo wa ni Oh my, border budget.

0: ogun olorun mi ni puro fun yin yo da ko ni baje lagbara olorun mi ni puro fun je ri ti mi o si yi ti o ba wa ni di consort o ba ntin ja si teyin o fi jo ti o fi jo ti o fi jo ti o fi jo ti gbogbo time o fi lo yi o ni mo olorun ke didi se ohun be ni eh won njo ti won bi bayi won ni won gbe consort sile ni won ba fowo e le consort on ah omo yi omo ti a bi indi inu ise radio ni o ti ma sise consort e ri waju e eri po o ti gbo wole obe si te obe si te ah o lagbara yo da ko ni baje eh mo fe gba ipe eyo kan si pere in to ma lo 0706126 6797 0706126 6797 loju oku to wa nbe
1: ka finu inu ka bi kun lukun
0: wile
1: ki Nigeria ko le tesi wa ogun ote ote yi to
0: yo da ko ni baje eja jo fowo wonu eja jo fi owo sowo po ki Nigeria ko le da alabi ebe nlo ruko mi alabi ko ni gbogbo eyan npe mi e mo pe abala keji idowo mo ogun lagbede o ma gori afefe ni abala keji e duro sibe ejo wa be ile ise root fm ni e ma gbo nibe ni orisirisi ogbon ohun mo wa e o ejo ko wa be idowo mo ogun lagbede o ti wole be agbede ti su lodo etore ah oh my lord se kin ki die kin to ma lo ni ah iremogun omo lagbede ah agbede akoko ni je ko ni fun mi lo jare je nfire alabi lo loruko mi alabi ko ni gbogbo eyan npe mi ara papa la betu o ara jigajiga la bekun ojojo ni sogo ba le neja kokoko bayi la ro ta le tagbangba la bi wa jile kege to e ma ba wa ka lo e ma ba wa ka lo e o nga de di na je mi ajare ipade ti di rese tembe

President Bola Ahmed Tinubu ni won gbera ti won te balu leti ti won lo si oke okun wipe awon lo fun ara ni isinmi fun ojo mokanle ni ogun ose meta gbako won lo looto won ni awon fe lo gbaradi ni nitori pe kini eto ipolongo ibo fun ipo are ati gbogbo awon ipo yoku ninu eto iselu fun eto idibo ti nbo ni odun 2027 ki awon o le ni okun ati agbara to tawon o fi wa se ise yi lekun rere won lo looto won lo bi ogbon ojo ki won to pada de awon eyi ko la fe so won de igba won si de won so jade lohun ti ara won ati kaya ati lori ero mawo ran pelu iwe iroyin won so jade won ni awon ti de kan pe awon ti wa ni igbaradi ti o le koko fun eto ipolongo ibo fun odun 2027 yi gbogbo wa si patewo pe won ti de o ti da a mo roju are wa o asimo ipo orisirisi lo ti lo lasiko ti won jade tawon eyan ti so siwaju so seyin sugbon ka mu yen ku onle won pada de lo to won ni awon won ni aya ta won ti wa bele o ti be sise ki se are lo mo lo be si won la won o mo sise yi lo ni lai share amo o wa ya ni lenu lana ode yi nigbati egbe oselu won All Progressive Congress APC ti won se ifilole igbimo awon ti won o mo kaakiri lati polongo ibo lati ba awon eyan soro lori eto idibo fun ti ipo are ati bebe lo nigbati won se ifilole re ni ilu Abuja lana ni Aso Rock Are Tinubu so awon nkan to si mu ka ko ha wi pe to ye ko ri bayi abi ko ye ko ri be o ya ni lenu jojo fun eni to de to ni de agbara se ipa igba won ma so won ni ki gbogbo awon omo egbe ki won oyeye leyin ti awon ti fi egbe awon ajo yi lele ta awon fe fi lele yi ipe ki won o ma gba ipe gbogbo bi ta awon lo polongo ibo papa julo lawon ipinle ati lawon ijoba abile gbogbo lawon o mo lawon o ba won lo ipe kon ma se meji kon ma si ko minu wi pe won le ma ri awon gba ti won ba n polongo ibo kaakiri yi tori pe awon fe joko sile lati mojuto isejoba ni orile ede Nigeria ipe eto isejoba o koja gbogbo ipe ka ma polongo ibo lo
ipe Nigeria si fe awon lati se eto ijoba yi ni akoko yi won si tun wa soro won ni awon eyan papa won ti ki awon ni lo ipe kawon o ma kawon o rora se kawon o ma si je ki gbogbo lasi gbogbo wahala gbogbo igoke gbodo lori oro an polongo ibo kaakiri yi ko mu oju awon kuro ninu ise ijoba nitori pe kini ise yi ki se ise ti o rorun rara lati ma lo lati ilu kan de ikeji lati ipinle kan de ipinle keji won wa so won ni o da awon oni le ma wa ṣugbọn awon o ma fi oro ranse si gbogbo awon mo orile ede Nigeria nigba ti won ba n polongo ibo yi kaakiri eyi ni opolopo ri ti won wo ti won ni ah bo lo se wa je gbogbo awon egbe oselu orisirisi na bere si soro awon egbe alatako nso awon omo egbe na nso lorisirisi ṣugbọn e je ka wo ogbeni ti se agba adije dupo are ni inu egbe Social Democratic Party ogbeni Adewale Adebayo ohun ma so ti e oni a oni oro ti are so yi oni e ma da won lohun o oni eru lo n ba won ipe eru n ba won ni lati lo lati wa koju awon eyan papa julo nitori bi won ti se oro aje orilede si ati bi o ti kan awon ara ilu si ipe eru n ba won lati lo koju awon eyan nigbon ba pin polongo ibo kiri ki won ma ba ma bere pe gbogbo owo te na gbogbo owo ibi te ni oro aje ti da gbogbo kini kan kan eyan mu ebi n palu bo le se fe se si won ni lati ma doju ko ru awon nkan bayi ni won se se ipe awon oni le lo ipe e wo oro owo epo na ipe bo owo epo ti ga ti o onje won ti o gbogbo won toko won ti gbogbo eye ipe o n ba won leru gan lati lo foju koju pelu awon eyan won ni leyin eyi gan awon tun woye ipe are Bola Tinubu ipe ara won o le to lati le lo lati le fi ara da gbogbo igbokegbodo a n wa su oro oselu kaakiri a n polongo ipe o pelu n to mu won ki won o duro ipe ka ma da won lohun be gege ni okan ninu awon osere ori itage to ti pada wa di oloselu ti o si n je agbenuso fun ye ninu awon egbe kan eni ti a mo si Kenneth Okonkwo lo na ba dide lo tun so ti e o ni o e wo ipinnu are Bola Tinubu lati kuro lati ma se yoju si ibi ti won ti ma polongo ibo egbe APC yi o fi han daju gbangba wipe ara re o ku die ka to pe ara won o le to ipe tara won ba le ni se ba won na bo ta won la won lo polongo ibo won ni won fi

ti won se o dabi eni pe boya bi eke san abi eke lo ni won ti wa lo ye ti won tin dibo ti won tin wole sugbon e ti won lo ni ilu won ati e ti won lo ni pe boya lati se akoso ni orile ede won ta ba ka ni meni meji meta yo je bi boya bi da kan ninu mesan ka ni won ti lo odun mewa boya won ti lo bi odun kan ti won fi se akoso laarin ilu gbogbo odun yoku okere ni won tin lo gbogbo e ti won dibo ti won ba ti fe dibo le ma ri ti are Paul Biya ma pada wale sugbon ngba won ba ma bere si se dibo yi boya won kan ma won ekokan le yan ma nri won ta won ma lo si ibi ton tin polongo ibo lati soro debi wi pe boya bo ba ti e se ngba o ba ye ki won gbowo soke lati soro awon eyan ran won lowo lati gbe owo won soke ni lati soro si awon araalu gbowo soke ti mo so boya won fe juwo si awon araalu ni won wa ba won gbe owo yi soke ton ba rin lo won ma fi egbe di won mu lo ni ekeji ta tun fe fi we ni ti ile Uganda ni ibi ti are Yoweri Museveni ti won ti se akoso orile ede 1981 ni are Museveni ni won ti jajagbara ti won gba ipo lowo are Idi Amin Field Marshal Idi Amin nigba na ni won ti gba ipo lowo won gege bi ajijagbara won se die fun gba die won yi pada won ni oda awon lo awon fe dije dupo won du ipo yi lo to e ma si gbagbe odun marun la won lo won se fun gba die awon ara ilu tun dibo won dibo fun enikan to ti ku o nbe tele mi o tin ba to ba se kini ma so won tun dibo fe ni yi o ba tun pada de won se fun odun melo kan la won na tun pada na tun gba ipo sugbon ba lowo lowo ta wa yi won tin lo sa keje odun marun sa keje eyi to ja si pe won tin lo odun marun di ni ogoji lori ipo sugbon to je kayi fi na ni wepe idibo ti won se gbeyin lenu lolo yi na ni ko ipeju n to sele ni pe ere won bi efigi akawe won ni awon eyan gbe kakiri ton ba tin lo polongo ibo na ma gbe sile ton fi ma se apejuwe pe eni te fe dibo fun re Yoweri Museveni leleyi awan wi pe o jogate ko jogate o eleyi na ma tun farajo nkan to nsele o tin sele l'Africa looto sugbon bawo la se wa fe se si kini na to nsele ijoba o so fun wa pe nkan bayi lo sele baba wa na o so fun wa pe nkan bayi ju pe awon fe fi moju to oro eto isakoso orile ede Nigeria awa na si ti gba be pe bo se ri ni yi sugbon wa fe bi eyin ara ile a fe bi eyin ara ile lawon obere kokan ta fi mo boya o je be looto tabi ko je be abi kini oju iwoye ti yin si n to nsele yi a mo daju pe ko si bi won se fe polongo ibo awon meji won jo wa lori yen jo wa lori ipo yi president ati vice president tori oruko awon mejeji won ni oro to ba gbe iyawo ajana ni o ti gboruko ajana mo baba n soro awon alase ni orile ede Nigeria ta n so ti are a ni so ti are Bola Tinubu ni kan a ma so ti are igbakeji won Kashim Shettima a tun ma so ti won na mo nitori pe kini won pe kini kan ni joint ticket la won mejeji jo nlo ta ba ti ri enikan o di dodon ati ri enikeji nitori pe kini won ni ajeje owo kan ogberu dori be gege loro yi se ri ti are e ti igbakeji are ba ti wa ni ibi dibo awa na wo pe o da are na ti fi ara han nibe boya ba won na se ro si ni yi

number te se le pe wa si wole na la se tun so ka to tun tesi waju baba tin reti pe fe pe wole 0706126 6797 0706126 6797 tabi 0909599971 0909599971 nigba ta ba se reti pe ka pe wa wole na a o ni salai ri awon kan tabi meji lati so nitori pe kini bi orile ede Nigeria ti nfe amojuto papa julo ti won fe yeye ti won nilo ohun ti o ye ki are ki o se fun won nipa eto isejoba ki ju bi a tin se tele lo orile ede Nigeria papa gege bi awon mo orile ede Nigeria se ri won fe mo iru ipo ti are wa won fe mo ipo ti iru eni ti o fe dije dupo wa lati le mo iru eni ti awon fe dibo fun are soro won ni awon o ma fi oro ranse si awon eyan won ni isugbon a ma soro kan won ni ipe oju ko oju abi bawo ni ipe face to face is better than kini abi be ko ka foju rinju lo ma nda ka le mo n to nsele opolopo ni awon nkan ta fe bere ti awon eyan wa fe bere lowo are tabi lowo awon ti won polongo ibo kaakiri ṣugbọn ti won o ba ri eni ti o ni oro ton ba bere won le ma ri idahun to te won lorun gba nitori pe kini bi lagbaja ba so e je ka wo gba ti won se ti 2022 na nigba won lo Chatham House ni London ton lo si African House abi Nigerian House ni ti won lo se orisirisi polongo ibo lohun ma igba ton ma bere oro won bere awon eyan kan ni won dahun ṣugbọn ohun tawon eyi fi n dahun je ayeye ta ba fi iwe nkan to sele ni orile ede Nigeria nje won jora nitori pe kini are lo ni ase lowo eni ndahun o ndahun nipa ti ogbon ati imo oye tare pe bayi fe ba se fe sere bayi ma sere bi mo se re po se rire sugbon are lo le so nkan ta won fe se ninu okan won nitori idi eyi awon eyan nreti pe boya ki are o jade ton ba si nfi oro ranse bo ni won se fe mo pe nkan tawon eyan yi bere re ohun ti won o fi ranse na ni ikini ati oro bi meji meta kan ti o ikini tawon eyan ba wa ni ohun to yato si yi ton fe bere won o ni le bere won o ni re ni bi bon ba si bere won o ni re ni da won lohun a fe lo polongo ibo lenu ni le ise radio ni a fe polongo ni le ise television ni tabi ni bi won ba pe wa si ka jo wa fi oro jomi toro oro ki taye o so ki kende o so ka jo koju sira wa soro e ta n pe ni national debate ka jo wa se ti won o ba lo bo won se fe mo n ti won fe se idi ni ta fi n woye pe niru eleyi se o tona ki are ni awon o lo se o to oro gan ni pe eto isejoba la won fe mojuto tabi won fi ti wa siwaju pe e wo e sa ma gba be ogbeni okonko ti e so kini kan o ni iru ohun ti o n sele yi ti gbogbo ẹgbẹ APC so ti won tenumo pe kini kan o ni n to sele ni pe won gba wi pe are wa emi o so pe be lo se ri o sugbon ba ti ri gbo ni ninu oro tohun na fi lede ni pe o fi han pe are wa won fun won laye pe e wo e lo joko si le wo san ke mo toju ara yin e lo mo toju ara yin tori pe e o dokun ati agbara lati dojuko ipolongo ibo ati ise ijoba ti ati gbele yin lowo ipe a o si fe ki are wa ko je are ti a o le fojuri absentee president nitori ide yi awa na wa nro are wa ati gbogbo awon egbe oselu APC ki won o ba wa wa oworoko ki won o fi sada ki won o ba wa fi woroko ki won o fi sada debi pe ni ibi idibo bo ti e je bi ipinle se pe 16 abi 37 ti won ti le ipolongo ibo ki won ti e lo lawon obi kokan to se pataki ki won o lo ki won o yoju ki won polongo ibo fun rara won ka won eyan ori won won le ma lo si awon ijoba abile won le ma lo si awon ilu kaakiri ilu kereje kereje ilu nla nla sugbon lawon ijoba abile ijoba ipinle lawon ibi ti won ba fi lele e je ki won o yoju sibe ka le ri won ka won eyan wa na le ri won kon le mo pe ki se pe boya are wa nsa fun awon eyan
ki won le mo pe ki se pe eru n ba are wa e fun aye lati doju ko awon eyan awon ni alase orile ede Nigeria nti won ba si ti wi na lase na lo labege eh awa no si ni ko ri ko ma ri be nitori ide yi ki won o jo ki won o yoju sawon ya mo daju pe ko si won ni eh bawo ni won se ma nsona won ni eh kini kan o kini kan osojo omo akin eh omo akin yi sojo are Bola Tinubu e ma sojo e yoju si awon eyan wa ngba te ba po ti won pologo ibo e ma joko sile nikan tori gbogbo yi te tin se bo lati May 29, 2023 na pere kereje te fe se lasiko yi ko ti ni ke ma se ise to isejoba eyin na sa le so ngba kan te ni be se wa loke okun na e le se ijoba lati ibi kibi e si n se lasiko na tori e fi le igba keji yin lowo e si n se eto ijoba ko si se ni to pariwo pe e se ijoba bo ti to ati bo ti ye ngba na niru isin na e ko ti buruju kereje te ma fi lo lati lo polongo ibo yi ko ti di ise ijoba lowo e seun.

0: Chai si yin inu ijo.
1: Beni sa.
0: Eba waka, tori kwe akoko ti lo.
1: Eh, ni ya, ni ya ose, adipe ni ojo, mondi akoko ojo aje. Aman she, aman pe ni good morning Jesus. Pe aman fi adura bere ose ose.
0: Ni ojo Monday.
1: Ni aro ni kobi ago maru abo, si ago mefa abo, owuro. A ma fi rin ajo wa le Olorun lowo. Tori bi be ni so fun ai pe buburu ni gbogbo ojo, ṣugbọn ka fi adura ra pada. Iye ni ka akoko.
0: Ekeji.
1: I to tun tele ni ojo Thursday, I to je pe eko Bibeli. Iye na ma be ni ago marun si ago mefa abo ni ojo Thursday. To tun tele ni ojo Jimo to je ojo Friday. A npe yen ni prayer meeting. Ko si isoro to le ni a ma gbe siwaju Olorun, a de gbadura si a de ri owo Olorun.
0: Ago melo.
1: Ama beyen na ni ago marun ademan pa na ri yen na ni ago mefa bo sa
0: omi
1: eh afi ojo Sunday lo tude tu tele ojo Sunday ni ama bere ni ago mejo ama pari gbogbo osin wa ni ago mokan labo wuro
0: ni gbogbo osin yin
1: be ni sa
0: ago mejo le ma bere
1: ago mejo aro
0: e pari ni 11
1: be ni ama bere eko bibeli ni ago mejo ama pari e ni ago mesan abo
0: baba
1: ati gba yen ni si bere sa
0: baba
1: yes sir
0: Iru adua te ngba fun awon ti won wa ti won po repete yen.
1: Beni sa.
0: Se ta ba si oju opo le e gbadua fun awon eyan.
1: Beni sa.
0: E de so fun number yin.
1: Beni sa.
0: E de so bi won se le ri yin.
1: Beni sa pelu ore ofe Olorun.
0: Eh eh. To eyan ara ile eja se papapa tori pe awon ni waasu mi tun wa nle. Eh o. E je ki baba o gbadua ni pro fun yin. E se orire o. E ki baba o gbadua fun eyan meta pere. O gbadua fun eyan meta pere. Eh E je kin to wa so fun yin lati oni yi lati Thursday yi lo ni gbogbo ojo Thursday e ma gbohun baba wa pastor Agboola baba wa pastor Rufus Agboola ni gbogbo ojo mejo mejo lojo Thursday to e je soju opo le eni to eni akoko to ko fe tori ko fe ori e ko fe so de fun adua 07026176797 e pe wole ki baba o gbadura fun yin e seun wa dupe o
2: ori ofe lasan ni mo ni so deep down in me I know I owe you so much deep down in me I know
0: o e ka le o
3: e sa e sa pastor Isaac lati boro ni o
0: e fe ki baba
3: be ni sa e ku se oluwa sagbado tun
1: amen sa
3: e gbadura fun na o
0: aya
1: ayera ye olorun yanu
0: kabiyesi ni soki
1: baba mo gbadura fun bi oluwa se be ti emi re nbe anu ti o wa yin bo ni oruko jesu aye oni da duro
0: ami
1: baba mo gbadura fun inu itoku ki odun ipari baba eni fe ko pari e
0: ami
1: gbogbo igba kan le gbogbo ti olorun fun to wa ni ikawo yi ni oruko jesu eso ni gba lowo yi
0: ami
1: baba o tedi tinu indu ni oruko jesu aye oni fi pa ilekun
0: ami
1: jesu oluwa wa
0: ami Is 0706126797 0706126797 Hello
4: Eka le
0: o Oruko yin je tin pe wa oruko yin Mrs. Ganiat lati ilu Gbora
4: Sa
0: E be ko gbadura fun yin abi
4: Beni.
0: Baba ye gbadura fun.
1: Mrs. Ganiyatu lati Gbora. Anu Olorun ni fi sile.
0: Ami.
1: E ma ri anu gba mama.
0: Ami.
1: Mo gbadura fun yin. Oni kosoro rara kosoro. Kosoro fun Olorun mi lati soro yin dayo mama. Ko si soro kan to wa waju to soro fun Olorun lati se. Ni oruko Jesu mo gbadura fun ni asale yi. Ni oruko Jesu mama. Gbogbo isoro waju ni oruko Jesu ogorun so di petele
0: amen
1: mama mo gbadura fun yin ayayayayaya olore yin ni oruko Jesu aye oni da duro
0: amen
1: Jesu oluwa wa
0: amen amen loruko Jesu baba e so bawo la won yen se le ri yin
1: e bi e se le ri mi
0: loruko wa yin wa ki ehn bawo se le ri yin
1: e se sa bi e ba fe ri mi ti e ba ti de oni kolobo tabi te ba ti de ni eyin nipa nseke e gbe okada Ito nlo si ni sap route ni ona ojere ti e ba ti wonu gate akoko yen e ti ma ri le josin wa ni owo otun nbe
0: e to ba ti so ba won olokada
1: pe e ba so fun olokada bi pe en lo si odo baba fe so
0: papari